0: ya moamana me ya porobetse mo sepatela
1: Freedom Square
2: ba rom kraga ba re ba oketsa maparlamenta a itopetse ka monwana mo parlamenteng ba hitisitse molao wa go oketsa maparlamenta ba ba sa thofing ke batho re ba gakolola gone gore ke mme le sa hire bana o ditiro di leng teng nna le gore le te go itirela ipelegeng
1: conversations

0: you. Korea Dream Center. Dream. Learn. Live.
1: Ao, Raedzo, maraka ha o godile jang.
2: Emao, ke simolotse ka go boloka. Ka win a maraka ya Absa, go boloka gompieno go ka go atametsa le go godisa maraka wa gago. Boloka 2500 pula kgwedi tse tharo ka go latelana mo account ya Absa. Ne o ne le sebaka sa go fenya madi di hutsane.